Aso warung Bilyo kanta maraturuan Ayaw na Ikaw ang chanuson Huwina chinglayan Ti Ina Saling